0: na metafo na metimi de ta ne yɛ m'adwuma woka tem sɛ mfa no ano kɔntɔn so mede nnoɔma no kɔntɔn so kɔpae nnoɔma no wie mɔmi wontimi antene ma ntena se sɛ zedan ɛnoɔma no sane na wode bɛma me mende wo ka mengye wo sika mekɔfa nnoɔma no made wo sika kɔfa ba yɛwɔ price wowadwuma woyɛ nowoti obi sika a wonim price a wode ma no wonim ɛna wogye nnipa no sika nso a wotimi ka tem sɛ wogye nnipa no sika
1: Say
2: ya no ya mpam no.
0: Yes, opam because of die mi fifre.
1: Say
0: no ko mi fifre ti opam me.
2: We do ka.
0: Na madu atem.
1: Say
0: madu atem da.
2: We sika we di wona. We sika once that dem wona ka chira me bi o ka na me ko.
0: Wo de me ka.
2: Say.
0: What is see me?
2: Die juma na.
0: What mi fifre?
2: Fifre is say.
0: We come to. Na je se fifre. Mi ni wona juma wo ni adu ti ba mo nu ba juma. Mi ni mi na opam wo mo.
2: Wo suru nyame.
0: Mi su eh.
2: Ka bi je mi le.
0: Etem eh.
1: O se akoda e na wo do no nti na oje no se woni ne be ye adwuma ne suban bi ne niam bi na wani anye ho die di kan se wo je wo bi a woni ne dadi ye se won firi won je no to so ane wo na nti a onye ye wo kan sa a chere o master
3: pacho debi
2: won firi fu na kan chere
0: me pacho no
2: madam
0: momi
2: bodua
0: momi o se enyere
2: se wo se so mama min kas mama min kas mama min invest so
1: mi
2: do yakobo se mi bus mi ni be but mi bi ma no kas be dey na mi do
1: yakobo yakobo on friend no kas na chere no
2: one friend of phone
0: friend of phone so mommy asemne ni asemne won na mommy msim nya bute mti asemne
1: eni se ne na yan
0: me da bi enti na mabon to fa nyina chen se me ne ya ejuma
1: o mi mi you point na me dey agina so aka
0: ma se ono ni gane se mo no ka ono nka ho
2: mo mi
0: gane se mo ka ho
2: mi nte na me
0: ti opamo me Ghana se no pam me nko share we bi.
2: Na wo
0: ba wo so wonje no.
2: Wo kasa
0: se. Na wo pam me. Me

0: abusua fo yasha sia no no ene sem ho pa ye be ko brekum na so so amansan so makofo ho na ye di nkomo na kwaku
1: medisie
0: akwa muti sen
1: ah boni bia ni fi
0: wa wo de mu so eh
1: ah ene sem beti ha yi wo
0: kama kama
1: enya nka mente ha na antisisi of all people
0: yes
1: magroni anti madam wo sim na make say
0: yes
1: me charcha no me charcha
0: mr odi nua ba
1: papa papa
0: Ababa. Amisa mame
1: ababa
0: kojo Victor mame
1: mhm
0: ne ba ne ba dia misa ena ba konso so de abena kesewa
1: mhm
0: eh edi bi kan abena kesewa bibi edi bi akobi soso
1: mhm eh he ene waka semu o na sima waka nyina asima waka yi ye nyina e koma yen mame kasa munchira o oke kan ya ke kan ya ke kan ya ayi me pani bi na no me hear status no atro control your 3m money math over have the m na ba ku bi na mood
0: mood
1: aha so control your 3m na e coincide with in seven hour day wo kanu she o dressing
0: o kasa
1: o dressing o bu ho no mo oni muda so bi hu bua e wo dressing
0: ade na ne board no enya de ewom na o e packaging
1: what i say
0: ne ma na e tona wonte enya enya de no ankasa na ne board hu
1: aha
0: e packaging no
1: yes afred branding
0: branding
1: se asne din poe de sia munyamfo o se
0: o mudika yi o munyina
1: en munyamfo ne aye de ye kom so onu akro ni onu akro da wo enso papa no coach bi odeda ho ne shirt bi odeda ho e bi do fa wo mien so ni mu
0: de obi kro mu hene
1: wo what you say onim ni da wo but na appearance na ayi me ko magazine mi le bi atwa mu na me ka asɛ ho church ma na me de ko ye na maame ba ko easter ba ko to no no ka ah ka we die asɛ mini mu no say oh ya dan fo no a oya juma ewo fm so o oh, bra kama kama fe fe fe no de tia e da da kwa mato so e da da kwa mato ba parents o me no ye free o enso asimo ye de o ka afa ho no
0: wo hu
1: tu she o si abenche bi ho no mo a wodi eyi e ma o do nyi na ya sa do kra de serve ka je de ye free bi sem bi ye free bi sem we di ma be fi o se de e de na de bra shi o se ne we ha ampa obi ho no mo a e ma wo visit nyina no
0: ka obi ato ahwe
1: ne me si fi akoko em ti fi bi mu ga no mi dani no su dani e nice girl no ya talk about one of the radio station o he di no je mi bi me si eh ewrade mo ye mimiro ewrade mo ye mimiro ewrade mo bo ewrade mo bo swoon bra me try ya I say person fun say me nua ba e ti me so me de me so me importation e be ma ni hu say yes o ti
0: say yes
1: aha because we say en kama anya sa comment my head aboso nanso ka hu say me ma hu say dia ba ko ti edi ba ko mi enu me say no hu dia e wi na fe dia o tete afa u di bibi ba kwa na o we say o ho ana eni say en na branch e bi e pe e tu e da tu o ye o e wo e wi o ti yi he
0: ne hu yira no
1: madam fo ba ko e se radio ase na me ne share one room e do ti before but card ye address she one when was on one kwama on to be na wo die no bed be for she
0: hu dia fata no
1: a hu dia fata
0: no na no so akwa
1: wo go no fa na se enough na me so radio presenter no ti na hu se se be e ma so de o ti ase ba bia pe be mo de wo din
0: ya
1: se bi o na e ye friends no what o free ba ko na ba ko ka e ma so wade bi e ma ye ye mai he wa ko se ei ni pasu mesi ne be ma de na ha mu pa ni ize
0: ho ka chiro bi
1: ho ka chiro na da fo ba se se e ba sa ne ma ne so so
0: pesu so hu
1: ma so pesu o hu enti me nyen ni ba de ho so ne ho ye ne mbre enyo no nko a ali ho de be ma de o bo ma so ka se mu ya o hu ti yo mbre ne ni ba de ho so na wo fo na en no fo mi en sa na no wa fo mu nyina si nyo no a enti one day a fere se somo so mo ka friends ah so sa no dia ye wo no dada mi sey eh sa okay ene ba ko frɛ no o nyɔ wo he no ha no frɛ no so mra oba ya man mi ensa nyina na bohoi ɔmo sɛ yɛwoka sɛ yɛgyi nuɔ ho na wehodu
2: no ɔkyerɛ ne cv no no
1: wehodu no mestɔ shirt no o
0: ama biem
1: na sue ɛsue ɔnam tire kwan so no ɔbaa fie kwame saa dai wagyimi ankontro no
0: ɔkyerɛ cv bɔne
1: hwɛ menanam hɔ yi kwaku yɛgyepa ye ye magya nya meme wonim mempɛwo mempɛwo ma ɔtɛ ɔtaseɛ dabi me imputation na mepɛ sɛ wahu modeɛ mu nyina moyɛ me nua maa
0: nkɔkwa
1: so nyɛ saa asɛ bɛɛ da ɛbɛto to hwɛ wano kasa yɛ a woka yi obi wɔ hɔ no mu a yɛsɛ ɔgyananom ɔgyananom madamfo baako wɔ sɛ hwɛ n'adwuma mu ɔwɔ wɔ sɛ hwɛ medeɛ me wobɛ me fie a yɛsɛ wom sisikani nanafo ako sɛ wode wɔpɛ kasa no hwan na wobɛde fie yɛde ne kyɛ sisi fɔm ne ma no ampa obiaa fie ɔwale no yɛto de poro de ɛyi nam akɛsɛkɛsɛ de ma no nti wonkoa no ɛnka sɛ wonkoa deɛ na wode wonjoy saa wo sɛ de wɔka na nokuro but
0: ɛboro so
1: kasa na wɔkasa no nti na fofoɔ no sɛ ei nadeɛde wode aka sɛ ade baako ma no kyiki sɛ nade woka sɛ so ɔkasa no obiaa fɛle nti obiaa ntimi nka bi na wade na wɔkasa na baako no ka sɛ nade hwane wobɛde fie a ɛde ne duane si fam na aniyɛwu nano wantuma yɛ dɛ antona no yɛ dɛ nadeka nti hɔ no amamfoɔ yɛ dɛ amu no nti asɛm aka no sɛ wobɛ sɛ yɛbu a hwɛ wano kasa yi hwɛ ɛyɛ mood wɔ chances dresse na nnipa yɛ de mu na yɛbɛka sɛ obi animunyamfoɔ a ɛyɛ
0: napɛnoasyɛde
1: hu napɛnoase no na dressing na no kasa ne nantie ne ye bi de eka ho
0: ɔkuru bi sɛ obi kura hyia wo ne bro no so na on kasa wo da respect ɔde ma no 100+1
1: oh sɛ
0: ba wo sɛ ase na hu de wo mu wie
1: papa
0: na nya papa no ano no
1: ɔ sɛ ah abrantie ne
0: me
1: pa ne me buri pa so hu enti na so obi hu obi ɔ sɛ ah wedu ekɔ bɔlɔ obi hu obi ɔ sɛ ah wedu enu nyamfo wedu school ni ah papa de
0: wedu on tisa
1: wedu ɔbɛ sɔfo sɔfo bi wo ni mu ne nyina how we carry ourselves ɛnɛ yɛ fu tusɛ ma ɔde abrɛ yɛn na me de me mafa afiri ɛyɛ me pani no ɛsɛ tusu no control your 3M your mouth your money and your mood me da se apia
0: me se me da se yɛ nkɔ
2: awasi fro ɛnɛ mood na na me befiri
0: okay
2: mood befiri mood ho mood
1: befiri ho bra
2: mood
1: mood eyeyo
2: m o o kwagbe je e wo na wo wo me say you know what the bad na dia be so bre the odin fa no ya nya botre na nwa ka wo kumi o e wo wo me say ya mint me
0: by it you to reverse ya de no
2: e nya beto
0: ne ho ho so
2: sure oh eti mood no mood na sam na ya ka no mood your mouth money need there onye ska head dey be dey but mouth mood cause mood ni change pe udi agro mouth no be bi aka dey on to aka papa bi o say your flow and him fear na never flow no be say ahun me ne ma me ensa say udi ka ebusa eh dem say dey
1: eh mi nu
2: no ma bi udi ka ebusa wa no be ne ma mi lo ma no akoka bi bi ana
0: on saka ho me
2: on sa ma ko fo bi ade
0: ana ono obi yire nko dai
2: na me da me
1: nko pa se mai
2: ono ama no
1: akoya wo twa so ohene bokro ye a ye be che no o se da bi na me so ohene bokro
2: so man twa ye me twa ohene bokro ye
1: esa
2: pa onu mukasa
1: papa
2: bible say sabi ojimifo ɔkana no tuma
0: ibu nyanse ne
2: ibu so won kasa no hu de wo
0: ho na de fere ne bu ni ba no
2: so because we are not respected by he say ah brent as me papa e kan afi onim se go no a ke bi anka se be catch him but oh brana ntim anka hwe eh brey we ni po we be true e as me be the fro no pam ni
0: gra
2: me kwa me jiran chen dia na me so ya me no but wan kasa
0: control respect no
1: no I go say adam di bu no pa yes adam
2: ha brano e bu fadi e bai me kwa me jiran chen no
0: ɛyɛ me no
2: ɛso berɛ yɛnka sɛ
0: na wakɔtena aguakora na ɔdwahyɛ na ne maa gegiregegiregege
2: berɛ yɛnka hwee ɛbia adeɛ ɛfrɛ no abufuo nti da bia mɛbrɛ a mene nam a yɛmka kyerɛ ne sɛ masa ntidem bia obi bi tuma ka se ese misura de misura nya de na misuru
0: ba control respect
2: control se me mpese obi be hu mabufu amante ko do jina bo ntwo no
0: se mudu ya okan abufu no ba bia be pie no e ho na de wanim gwase e ba
2: se na me kan
0: na man kan kire wo mere bi se me koye mc o yanfo ma wie me na magina mu akasa foma no pa ne sa wie akwani tua ka kan se me nko no be sendim scanner de kufo no niwe mu no ade na se na de kufo mba na meni wo
1: hey akuku bani wase wo
0: me bo no me bo no ya fa bo ntene
2: so ngwe
1: wele afi wele nya wo wa wele me ka bia ma ho wele ya
2: wo eti imagine say o say mood o ka sa de mood asa
0: yeah
2: I feel so we are
0: me chem bi kaka satana me no na ya adwuma masere kwan ma ma adwuma
2: sa
0: akoya mc ya wie me peska bana akwasi be sori 10 o'clock na me ma take over akwan si da bi jisi okko
1: pumashinika
0: ah popra me nko
2: oh ni pa
1: we dey go
2: she apia oh asaba ya ka no we are say ade a me ye frene bufu nti me ni bufu a bia na me gebi na bia me bra na ompeso baba
0: no mu na
2: na ese me go fuo but se se de minya pa me nim no na koma o tode ne de no ye ya no no gigigigi na bo se ba sa na me hun kra mo yira yira because
1: ya
2: no mu se ro se obi ara na ya le ne de akwa
0: se ko se me bua sama ka se
2: minya ne yare minya ndo yare koko omuko omuko e na ebi sase kra no mopa mama mo wey na kra ba ku jira ho no se ma me otompo ma mo otompo papa ne ntia se ba kra na eka tini ni
1: okompo
2: ma mo o ka o no ni kasa ne mumba tini ni apanyi ni tinchen ni o tese papa ni biza mama mo ma mo no ti ma mo otompo otompo ana papa ne e na kra we di e di kasa ne mo kai no se buza ni bi ntia se papa ne ntia se na o ko fere ni nuan se bra mi biza wo nuan ne se o mama wo ya ada ye de na aba o mama wo ye on su jira onu ka che unu an se o ye o cho ma bi kompo no busa ni bi o da kura na san ma cho cho mpo ni nya pa yin en papa ni mi so na na dwum da ho no se pa nya en de cha na o pa cha o cha na o pa cha on eti ade no apia abufuo me de wi asa de mi suru ya bufu because abufu mo bi akoda prison
0: oh yes na se bufu de
2: cause na no bi te mi nua ba ko bibia ne eka eh wo sori kra wo budu nua ba ko na bu sante ah ne ti ka ti ka okwe ko sori bubu se no okono so na me se na ti ka okwe ko bu na na se na no aso se jiro no ta esere apia bufu de nti me ade anya me de a cheme ekukuo
0: tutan area bia woni problem
2: se me me nkunta me nku ntokwa no sho huyi o area etekura bitima memfage o area
0: ni na so ka CV bonne ne ho
2: e bi unu
0: me se anoka CV bonne ne ho
2: yes o ko o forget especially se utifie ba ko
0: ana oben okura se ya ka ne no ana otu
2: no wa for ba bi e woni ne tifie ba ko eh ya pia yesu ade o o ba afi gena be dai wie no
0: ntimi ko jana
2: afi pese o
0: hese obi advance
2: around hon gena wo ha na se wo ha na ehwe wo
0: na san kofo no so enwanwa se obedika sore jaw
2: ah
0: di wadika do ho aka ne fie
2: wo ti ase de bia wo na monitor wo gate je twi wo hese wo kwa na upia na se wo ha na eze
0: mm
2: enti ye wo nima nkitinkiti bi onipa mu a
0: wo ehse ni kwa se pie ya
2: men try said the wow kan because tani me ni nyina de ni mbase ba mani paka ne ma bi di fa oh ono de o jai sa
0: one control mode we ono ya na otwe sika
2: ondo onyo ebi
0: kura ba kura yesuro ni asa ka ka odi ni
2: wo
0: o ba kura yesuro no
2: o ko hu obi ba ba opeso ko wa no hu na eh baba wa
0: akwa
2: we na ba wa ro ba no mu de bra montre nka
0: kubusa na se odome abra
2: otase nipa wan control ho a no ni first impression is very necessary
0: okay
2: koku
1: eno ano ka dogasi
2: first impression
1: ejema so very
2: no kontibrofo
1: papa se
0: me wo jama so wo se ma be kan nyina be kan brofo
2: me chache no che brofo che no
0: enani se nyo be kan
2: no ntapi asem na ye kan very serious enem bi because obu ha no ni muda na ma emane kweye kwambo ni so obana zi wato kunkunte dia bia no respect to obu ni se kwezi de nka bia odi fried rice but obana enu enye problem
0: enti yen kan share tifo adwum se enei de se aduane a wo mu no bi dia oyene ho duro oyene ho duro
2: condemn no
0: pressure bebrebe
2: ah me si na no me si bitro me apia
0: na bebrebe na best food bi
2: me si me kwa kodi me si be kodi kunkunte me ko duro ho no ma ei
0: lie
2: lie bo ye di buta na se ge ba ko nim no woni na danfo ma 3 okay o ma ba obo ba be didi
1: me si musika ni bi
2: o hu mi a ei ma sa bo fo ei wa ka ama fo so o woni o ye adwuma yisha fm wi asim se apia kwara kunkuntena na o majum na fe sas yes
0: yes
2: Ebe ai nya asembia yi asepa na apia tutu ne ntoma egu abonte na fe wono obi digira
0: eno na ehia no eno de ho ehia na odi kokonte de ande de
2: aduane de aduane me sese aduane fo de mane
0: na bidia bidia
2: obi emu atew
0: ya da si kwasi
2: me da si
0: aja froe
2: kokonte na no de best start
0: we want nika kokonte aja kokonte na be na ko
2: prego
0: me i don't have prego eh aso nya kahuru
2: mane
0: bonya wa wa na pese be kisa ni sana sana na me so body we ya pete
1: awa so tuna no to make tuna eh
0: awaya oh da bituna de ye won kan
1: ko mas yes that's for the kan
2: tuna ne en kra for the ta tuna
1: eh any tuna unya unya awaye unya unya gahur kakra so that say unya nkruma kakra ana se na se unya meku kakra oh ebi ebi
0: so ko te de se utwe muko ura de basia
1: ebi obi pe kache ebi super be
0: kache de
1: nte beta bete de ni kache kwa na eko
0: so ni mo
1: na unya unya petition
0: yeah
1: vice this and a boss
0: yeah okay guys who can say when you toss if
2: you
0: yes and the
1: man you look at petition fine okay. To foundation womb we no be any asem
0: yeah unko
1: what you say
0: we can say minimum net dem no
2: ayo
1: come we are say a be ni pepe of no better so be
0: the be ma we come from for feel thing now they say
1: aha anya la
2: ancha bro
0: o se
1: ancha anya la ba fam tibi ko la ba fam
0: ancha bro
1: fam me kan ka se an ha ya so kra no se me ka se me sa me ka sa na o se me ka french na
0: aha o de ye catchy catchy wa daruma
1: eti mami ewi na un se o tra mpato mu bia na hwese obetimi ehun se oni pa na wo won obetimi ton ho ye a edi bu ni ni de me ma
0: good
1: tabo no bia
0: kare wo
1: yes me bia be dia gura ko bia no make sure na se me ka twa ka make sure na so me bo modin se obetimi atu se obeton ohu ye
0: me ni padu bua ma wo
1: amu bua ma wo enye se bia na se wo do ko tu no
0: e bi dia ye magro panimu na obo bon kwara kwara to
1: en se enye se bia obi kana se bia betia ne hururu twum
0: ohwasim
1: akabi we kana sem hururu twum
0: o wasem bia ho reference
1: na akabi obi bia da bi eti akamfo kacha bebu obi o se chiame e pata bonti tokwa eden
0: ubuada
1: eti asem no kudu bebi na somo ya udo udo pa na twum se udu bebi na asem na ya utwi fre papa hebra bema bra o kache na no afre na kasa ba ku bienu miesa ade na wo ye njai
0: ehon kra no ono na beton wo
1: beka si jan
0: se papa we die
1: me
0: asemba ko fe wa no tufu
1: me bro no a me wo su bia asafo mo won ma me ye yo no me panitawi akọ panitawi akọ se kola bi ko na se fo se I say ye company for me ka hu se boys na mo ni e kunto kwa yi ya na me do me fro mo a obi adi bi ka ba papa
0: nse ko si
1: de ese guachi eti hwe na ye ye bi e ba me yiska hey o si se we si what was we ka se we so because se
0: wasa
1: tell munye fanko e bibia obi bibia obi fresh anypa odi ni di ni buoma
0: e be ma wea
1: o pa bene be rofo ne e kire mi sisi a hey bra o fro wetie bremi ako o duan he wo na ka se tie papa hey o mu ne be kwa ka
0: wa se mama wa na okonkura akoko mama
1: enye so ko tran bo no so ene duru ba bi ene pe bu onu mu a wo di ni di ni bu ba ma no se ne onim kasa san ko fubon mo munim kasa wo ko di agro go onu ma so bedwom emre bi na me pre position bi na ko hu ma bi ko na papa ni mede ni di ni bu ma ne se onim kasa e ma fo bu no se na dwene ye
0: kiti no mpe no wase no kasa
1: ne kam chira wo na me minim heeti e mo ban so hwaman ya me koran so a se no si di ya da bo kwa wo mama na o kasa o ni munyam kamo
0: na please come on say when you is ska we see ani kro waka
1: enche chiri me de man wie ye no ana dwono na me se tu kar me kro ono ekoti ana etu no pojam se ei na otwam apo we die sana se hwe ni di si ko ya ka obien to obun ho onyan sa se adwene na nyen obie na no se waka sa unde se wa boda tu kan na ma di na me tu na de chin ye se da ko ko from home so ko fo di ponim na so what's the problem kakra oh na jiri kakra but wona nimu na nimu ye obi a
0: nyam nyam
1: nyam e wono ko what bro no bi aso a meserew wo mo di so obeton hu ye ba package hu ye eh ya dem to be keep
0: you
1: na oh na
0: ba kura kura
1: hu ye yes iti enyinyi me bia na
0: odon ba fore
1: odon ba fore fore
0: woni se kra mu kra ye foka commercial car se de enyina obi afototro da sa otimu aho o comportment keke
1: woni se because me dia betia man bi wo Amsterdam wase me kan betia se mo na abesi nanim na se wo hun se ah na gentleman pa na pa twika sa betia na wase won madaw frey ka se wase oba Ghana pe wa beti na no pana wudi no me pese me ba me kudi abeti am sofu je wa du na so le phone na ti for me kan beti na se mo so me kon ni pam ti me kan beti asa na me so ay aduani am di ana me gini obi die ho se ay ana me di me fali we ana me kuye we ay me de nemum je me ya me ho am di be du won obo hu se ni pa no ya ko ba bi sisi ye ya entuma me fra me di be wa ni pemwon ana ma ka bi wa san o man pani don domen mahama the first time obi share businessman for body tulip na mi kwa kwishin kwa hwe obi ko do ne na script na ye tight o no ko nim sa ko fi nim ko yimi to ba ko nim tutu ya la enyumle no ju ti mi ba ya be na pak ye mi wura che won me kwa me ko na afi ne sa script woni oh hene na na wala roma mko ni wani mo e jara present ba abla me sha atali e ko
0: ye count mi ngura
1: omo si dabi
0: dabi dabi
1: na mko tu ntwa ne ba ye no
0: eh se sanet
1: ana mam ko tan mo me tenu mo no ma fe kwa medical na mc o pa hwe si ya no wo wo ye hin am kwa du ko ye mc kam pa no wo
0: se wa kare mo wa package
1: yes e to mba me tu mo be didi ko bo wiye ya me pe ni ka se wiye ye ye ye ko no papa ni do president be do che che ile ye ko ye ko unya ko ye ko kwa to wo ye kron fo pa unya hin no ja
0: na bi
1: yes
0: e wo e wo message ni mu ne se ye ho se o hin
1: eti
0: me ma munye du
1: yes eti me ma munye du enkonyo ya bo ma enkonyo ni ni ya sai se me me ko tra sa enkonyo ni zina no emu bie ni wonu ma akonyo ma ko die ba bebe me ko bia na ngolo ya frem na na
0: okay
1: me ko bia me ko bia frem na na bebe me ko bia frem na na
0: okay
1: ade jira aye se wo munu se na be si ananti bro no no mpata munu npedifo na omo nanti
0: no nya respect
1: respect no e wo ho
0: okay
1: ana ye bibia na asemia na do na kwotum na we no bi kan sama hu hia na do kwotum na we ye te bom ana akwati wo fose ka se akoma o pa bi se nwa do ma on be ka chiru e kwa kan ye na e mi na ogugu se ku ye jibi ko se ya mse ai me ma dibim asemia ni wonu ma e ma bufuo beba e ka se ka se me ye sorry ni paribo fusa de ya wo de abaka se sorry
0: enane akoma
1: yes ni pariku ta se kan o me ja to wo nemom ni paribo enu ka senti
3: obetumi befa ba
0: e dey free form
3: abofom abofom abofom obi so nika say nti obi kuta sikan na ba kra oja to form na ko mato le yem enye bufuo ne yem nyawo me bufuo me makuta bufuo pen wo ya me search here ni passe na na sha ni passe mark no wo die ne ntokwa sabe na me pema we nim sanu me die to konkon a me kon to passe me ni passe ye pega me frisu be hwe self so
0: ye na sifom Otamas
3: me kofa gebi mi kam twese hu afegen me kofa ne phone area of phone you get it but again so won fe oba pe certain anam de for oba face
0: and I will break you
3: I no de oh oh ware kra
0: na otiasi
3: otiasi come ana
0: kwaku de oba I you go break you otiasi
3: wo kwakas wo wo kunu
0: me de me de otiasi
3: eji oba bwa no so a no bia han no bia suru eti wonye bema bia ofase bona mi wonko fa hanu obobun na sin ya esu mini e ma tra ma tra mi sa
0: amo bada
3: amo bada and again no respect him the black guy no me help papa ni mi ja ye no bema ko fa no bema ni ni bema ko bu na ko kan se ah mini na ajima te na ajima tra ni sa mo mi da
0: chatin
4: na ajima
3: yo wan tra ni sa mo mi da o de de baka na anyo obi obi hu me baka na ajima bia no onni me pa wo me kora bi
0: okay
3: o se o ante me sa mo me da na wo ye din dia me se wo mu ni wo mu oba no
0: se o suben
3: ana wo
0: ti wa no so no respect e hwiagu no no no respect e hwiagu
3: o se e de ti gan ne ka tem se me sabe no gen na wa kwanyim o se me de mai ro be sa ba no matra na me se wo nya kwa kwanyim ne me parent
0: me da se e pani se se wo hwe wa hwe kwani ye de sama trap wa se a suma city asian kesin sin nan kan yira ye na ye ye na yiri jawan hwe ni ye enti na ajima te eto ho no na hwe ni ye 0322083581 0322083582 0322083584 0322083583 0322083581 Mumra mwai na yenko agofia o
5: Owe
0: yey
5: Ofa tie
0: yey